Tungol ka nga siya to buyu, inci mo gay ka, ngatam ka duwa fuy gay, tawon tu beluan. Nyanyanay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu marirume chim, bordaw